Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yeve mwen yon vi danse Yon ki yeve yon vi voyaje Yon ki yeve yon vi partaje Yon ki yeve ou Yon ki yeve mwen yon progresyon Yon ki yeve mwen yon korizyon Yon ki yeve ou Yon ki yeve yon beni